0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Sa bitugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show,
0: Mabuhay Makay Radyo Filipino.

0: Lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin, dito lamang po sa 4CRM 107.5 FM. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf at si Ate Spama Titlog, si Kuya Chambi, Kuya Jason and Kuya Josh, the two J's. At si Ali na maghandog sa inyo ng isang gabi ng musikang Filipino. Dito lamang po sa Community Radio Makay. Mabuhay Makay Radio. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong makapaglingkod sa pamamagitan ng Mabuhay Makay Radio. Naway ang bawat salita namin na maibabahagi ay maging daan ng pag-asa, pagmamahal at inspirasyon sa bawat tagapakinig. Basbasan mo po ang bawat pamilya at bigyan sila ng mabuting kalusugan, kapayapaan at gabay sa araw-araw. Naway lagi naming madama ang iyong presensya at manatili kaming tapat sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At para po sa ating saglit kalikasan tip for the night. Bago po matulog, ugaliing patayin ang mga ilaw at appliances na hindi ginagamit. Maliit na akbang lamang ito, ngunit malaking tulong sa pagtitipid ng enerhiya at sa pangangalaga ng ating kalikasan. Tandaan po natin, ang pag-aalaga sa kalikasan ay pag-aalaga rin sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa pakikiisa sa Sagip Kalikasan. Naway pagpalain kayo ng Diyos ng isang mapayapa at ligtas na gabi. Magandang gabi po at sama-sama mo po nating mahalin, pangalagaan at pagmalaki ang ating inang kalikasan.
1: Pwede sa moment na to,

At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation, kami po sa Mabuhay Makay Radio ay grateful sa inyong pagsuporta sa aming programa sa ating Filipino Ethnic Show. Ito po si Tita Aubrey, kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Atis Pamatitlog, The Two Gays, Two Jays, Kuya Jason and Kuya Josh, and si Ali, na naghandog sa inyo ng isang gabi ng musikahang Filipino at isang gabi ng musikahang sariling atin. Hanggang sa muli po, mabuhay Makay!